0: XFM time. It is now 10 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

I tell you? What I tell you? One, two,

0: XFM time. It is now 12 noon.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 2 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

tell you? What'd I tell you?

0: XFM time. It is now 4 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 5 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahain mong I will stay.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga namong Turanda po din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami, natulog na kayo ko. Sa kung ihi, okay ra kayo. Pero wala pang kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kung ipanulti ka rin, sa kung mabalatian. Sino ang sulayan na ang doktor sa Yesito Hell. Hindi mo kayo ang tabang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa atong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan na ko ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kaklarik sana.
2: Exciting!
5: Sister Pain!
12: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
5: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
5: Southern Gold Coffee Mix.
0: Unsaon ni mo pagkabot sa imong pangandoy, nga mubo mangkay ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito
2: sa programang Extra B.
3: Extra B.
1: Matag-adlang Sabado,
2: alas 7,
1: antod alas 10 sa gabi.
2: O,
1: ano na, sayaw na.
4: Extra B.

FM。

0: ni pre, nakabig yun eh.
1: Ano ka na lang pre?
0: Ano, maayo eh nun. Mga itang katawuran, oy. May buntag stanan. May buntagol. Doon na lang may tubagon ba ng mga pangutan na kay midyo, kami yun na ipit.

0: sabi ni Pre, nakabid yun eh.
1: Ano ko na lang, Pre?
0: Manok, maayaw eh nun. Bakit ang katawuran, oy? May buntags tanan. May buntagol. Doon na lang may tubagon ba ng mga pangutan na kay Midyo. Kami yun na ipit, ah.

0: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Mas ipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal.

0: Ilan. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga premium D3 coffee mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee day. Dining premium D3 coffee mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na-assign nga ang atong lawas kapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
4: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
3: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna din na sila bag-ong produkto?
4: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
3: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
4: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
3: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa Exciting Pilipinas, alas 5:02.

0: good morning.
1: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.
1: Mabugnaw ug maulan nga kabuntagon. Adlaw Domingo na usab, mga katropa, managuban na usab kita karon sa atong tulumanon ang exciting Pilipinas. Siyempre, kininyong katropa sa kanginan nga magsaba-saba sa matag-adlaw ang Domingo, magsamok-samok usahay, magpabadlong usahay, usahay sana sa usahay. Katropang June Marata, makikuban ka ninyo, uban usap sa akong partner na nasa Picas Lawak karon. Nasa Picas partner na ako dito karon, ha? Pantingin niya ang tingalaha kay nagakuan mo ko, nakarincoat ko. Mga butri. Astilan bitaw, no? Nakarincoat ko, murag natingahan ito akong partner. Adlaw Domingo, bulan sa Hulyo, mga katropa, og pizza 20 size. Kulbaan, magkukunan 20 size ba? Kapit ng 28. Saan na 28? The oray o hearing. Ay, nako, nako. Adlaw Domingo, mga katropa, og murag last week nini karon, ha? Sa bulan sa Hulyo. Nga daghang kitang paabuton ro mga panahon na apan unahon na to ang kabugnaw sa panahon karon mga katropa. Labi ang katugnaw produkta ko kay kong katingala kay gikan dito sa mo ang taga taga Bukay debi ako ha. Taga Bukay debi ako pagikan na mo dito sa mo ang Bukay debi mga katropa. Uy, gikan pa sa yung kahaponon hantod pagikan ako dito. Oh my gosh, kusog ang ulan, naa sa matawag na tog moderate rain. Pero pagkapon mo diya sa turil, ah grabe ka uga, oy abug-abugan stilan bitaw. Pero doon ay porsyon karon mga katropa dari karon sa atong dakbayan sa Davao, ha, nga kusog ang ulan gani at kagahapon atong isang adlaw. Kusog kayong ulan, o daghan in taong kayo na problema. Problema, ganyan taong sila. Ang uban taong, namatong na sa atop, siguro. Ang mga motorista na to, mga katropa, labi na diha na pita sa may Los Amigos, diha sa may Kalinan area. Nako, di na ganyan taong, magpataka o padagan kay Jesus. Kusog ang baha sa dalan ba, no? Unya, diripon sa may Talumo area. Oh, labi na diha sa may Bangkal. Uy, nako, kaluoy ganin tao, no? Kusog yun, nanulod sa panimalay ang baha. So, amping lang ta. Muna itong giingon, amping ta. Kaya di mga nato naman siguro ng kalamidad, mga katropa, kanang baha. Di mga nato naman, dili na to na matag-an. Pero ato lang po na mapangandaman. Mone karon mitaw nga amping lang kita. Ah, mapagikan ako kanina sa balay. Tingala jud ko. Patay gitong nawa gi pagikan nito. Di kay musugot ang tawo nang akong kuan. Ang ako ang kapartner. Di musugot ba kay tugnaw lagi kayo. Na may pa sige gakos. Saon man. Ah, di ko sa ko gusto lagi nga di pugutahon ko maka kuan, maka hatag maka serbisyo da ninyo. Mga nausahin ito mga katropa, may ingon po taong tanga. Kalami, naging taon na dili ibango, no? Kaya naanad, may itang mabangon di tag-kuan, ha? Pero makabangon, tag-alas 3, bitaw sa kadlaon mga katropa, ah. Makahalang pa ng mata ni mo, eh. Nga, pareha ganina nga, grabe, gagusog mo, dari trend lagi. Pagkika na mo sa mong book ID, mga katropa. Nga, pag-abot ang kudri, haantod, abot po kudri sa Israel. Mga katropa, dari sa istasyon, wag, ulan. Nagyo mo og sa kuan pa kanang inistoryahan bitaw nga nagdalan-dalan daw ang ulan. Nga tuwa lang diha. Kay amping lang ta labi nang tawo na sa mga kaigsoonan nga naas dapin kasapaan. Naapod in tawo na ni Muyo kay wa pa ila ing kapuy-an, naagid in tawo sa dapin kasapaan. Ang unya bitaw to mo siguro ba kay ang ulan naa dito ang kusog nga ulan naa dito sa mga kabukiran. Matingala kang kalit lang itawon og kakusog o nga mutubo ang mga tubig na naas kasapaan. Naay na dito ang kusog nga ulan sa mga bukid-bukid, mga katropa. So amping ta. Ha, di lang kita mo kumpiyansa. Unya, di po ta mo salig nga mag-ingon ta nga na ay mga rescuer. Napoy uban, mga gahik ay ulo. Bagay, wala mo kung kitang ulo nga humo. Ay, no! Kasagara sa mga ulo, mga gahik, magina. Wow, oh, napoy uban mitaw nga kwan ba ka nang mag-uingon na nga ah, di palagi na maabot lagi. Ha, dugay palagi na maabot. Wa pa gani o, wa pa gani, gamay pa ka na, hayag pang kalibutan. So, di sila kabalo, nga dito na sa babaw nga wasay day, mga katropa, dito sa mga bukay day, sa mga kaigsuna, ang mga kabukiran, na ano dito nagsugod ang hilabay ang kakusog sa ulan. Mm-mm. May gani kay nag-monitor po tayong taon di sa Apo. Wala mahibaluan na to nga kusog ang ulan dito napita, kusog ang ulan dito napita. Wala taon na nga makakwanta ba, makamonitor ta. So mao na, hangyo lang, di lang kita magsupak-supak. Nga di po ta magsalig nga, miingo nga na yung mga rescuer. Nga ano din ang mga rescuer na yung ay kinubuhi. Maglikay mo na sila, ay di po na, maningkamot po din taon sa makarescue na sa inyo ha. Pero kana po sila, naningkamot po na sila nga, dili po dito ang madisgrasya. Ay, kung ano nag-rescuer ka, di ka makatilaw ang disgrasya. Di ba na? Sa nga tuwa lang tayo, amping lang, ha? Kaya, amping, ugala sa pag-ampo, yun, mga katropa, kaya maugin na yung pinaka-importante na to ron. Ayaw na lang magsigiga, huna-huna ang mga problema, karos nasod, ang ato nga, unu-naon, ang problema na to. Kanang kayo, kanang problema sa nasod, ada? Ay, sus, wala yung mga kasulubad, ana. Kana ra pong nagbutang og problema na sa nasod na to. Ah, mo na sila na problema karon. alas 5:11, mga katropa. Alang sa ito ang mga kaigsuunan nga gusto mo ambit. Gusto mo apil-apil. Gusto makikchismis. mga Marisol og mga Marites daw. Agoy. Di ba ang dako mo ulito ka ng Marites, no? Kaya naadyo ko'y mga close friend nga mga Marites po. Ang pangalan, hindi kayo ko. Kami mo'y lisensyado nga mga Marisol. Kami. Kamu ayo pataka dia kamu. Kami may. Bitaw? Ingon anak bitaw nga katropa ha. Amping ta, unya ang importante sa tuwa ang pagampo. Labi na nining adlaw karon. Adlaw Domingo. Asa mo mo dalikyat ron, dalikyat eh, pud intaw nang inyohang gituhuan og asa mo nagasimba. Ha? Ayo gitaw nyo nagkalimte. Kalimte lang nang yating pag siplat ni mo diya sa kwan, sa imong asawa, sa imong bana ba? Nung ka, nga pasiplatan, gini mo, ugtutukan gini mo ang simbahan. Kaya maog yun ay gadala na to. Sa ito ang pagtuo, o labi na usab sa atong relasyon nga to, sa itong labaw makagagaw. Pinaka-importante gina mga katropa, ha? O niya, sa gusto nga mo apil-apil, sige. 0953-961-4040 0908-547-6495 Pwede saan mo diha. O niya, sa itong mga pangutana, o niya, nga nagdala o nga mga kasabutan. Huwag pinagi sa itong Gcash. Timan ininyo, sunduga lang ninyo o sunda lang ninyo kanunay nga ito ang tulumanon ng itong programa sa matag-adlong Domingo. Kaya gawa sa ito ang pagka, kuana, mga kulukabildo, mga katropa. Ay, napot ay ginagmay po rin tao ng pahalipay sa ito mga listeners. Duga lang rin nyo, kaya naa ang tanang pangutana na ko, naarapod sa ko ang sa ito ang programa. Diba? So, karo mga panahon na, mga katropa, kinanang kay kanang mabugnaw nga lugar, o asa mo nga lugar ko nga bugnaw, pero naroon mga orasa, tugnaw pa, oy. Ha, ang uban taon, wa pa mag... wa pa ma... wa nagsigi pa gakos.
0: Pinawang!
1: Ang uban karo mga katropa mo pa'y pagtanday. Gano man mo pa'y pag-uli. Alas 5:14. Karo mga panahon ha, kung ikaw tugnaon, ang ato ang kalawasan nangita og init. Ha? Nangita og init ang atong kalawasan, dili lang kay init sa gako, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong itkab. Ano nga pinapilo mo ng itkab? Ha? Nakinahanglan yung ka og ang imong kalawasan mga katropa, naning tigtugnaw kinahanglan yun og sudlan ni mong mainit. Nga masudlan ang imong ginawaan og mga mainit sama sa mga kape mga katropa. Kung dili po ta magpataka og inom og kape karo mga panahon na tungod kay daghang kayong kape nga ang pagtuo lang nimo kuan na gyud kanang makatabang nimo. Kay ngano? Nga makawala lagi daw kanang ang uban mingo di nga asay ka ginog kape tanaw ginurbius ni noong ka. So dapat gamito na to kanunay ang produkto sa Yes to Health product. Nakanervyos na ba ka tungkol sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos tungkol kay natural ang sulod. Santon plus coffee mix. Ang kape nga adunay mangustin. Muna ang kauno na karon ni katropa niya mangustin. Ha? Kamunggay og soybeans. Ang kape nga walay side effects para sa kampiyon nga kombinasyon inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C og apilig yung pag-inom og healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix kay nakakape ka na tambal pa. Sama ni ini oh. Kanang gikan sa imong tilaok nga muditso sa imong tiyan mga katropa makaingon ka wow kalami labi na og makainom ka sa Santon Plus Gold nga kape gama sa 100 extract supplement natural ingredients adunay mangustin malunggay ang palaya garlic og spirulina di naman takalitos ani na unsan ha spirulina Santon Plus Gold mapalit ni sa Shopee Lazada og butika sa inyong mga dapit. Alas 5:17 mga katropa ha. Unya magiskuti-iskuta. Sigutan na to kay kagulbaan na. Magkisig kagulbaan ninyo kay Suna ugma. Suna. State of the Nation address. Na ano, kamo sa may sa inyong paminaw. Unsa kay ano? unsa kay gusto na to madunggan. Ha? Unsa kay gusto na to madunga daw be? Ha? Ah, madunga mo sige ating sama lang gyapon kani adto ba? Nga mo sige lang gyapon bot. Da, mo ba? Ako din ako excited eh. Kamo bala mo. Ako din ako excited kani ako ganahan nga maurmang gyapon. Sama lang gyapon ang kanang ug sa kuan pa ulo-ulo ba? Kanang paganar kunuhay. Nga ipanulti itong mga accomplishment nga dili iya. Sumauna ang State of the Nation address, doon na laing meaning. Unsa man? State of no accomplishment. Ha? Sayuha po ninyo nga ate. Sayo kayo mo ha? Sayo kayo sila mga katropang nagatanaw in town oh sa atua. Oh sige lang. Nagatanaw sa atua. Salamat kay sa inyo ha. Nga bisin taon ni mga inyo nga mga inato rin taon ninyong kauban o katropa sa kanginan gikan diri sa 89.1. Apa na alang gyapon mo? Salamat sa inyong pagkiguban ako kay ubi ko ninyo ubanan kami rin duha dire. Wa pa may kasiguro nya tig sa kayo ko ano mo. Ah, good morning yan to kang Yads Ventero. Ah, nagatanaw gi siya karon na. Uy, si Manoy Arlabs. Ah, Arlabs di ay. Ah, nagatanaw po siya. Good morning, shout out ko kay Benedicto nga lami pa kaayo iyang tulog karong orasa. Mau ba? Ah, nga. Amazing yate. Imo siguro ang painitan. Imo siguro ang painit. Siguro, mauna nga. Naglami na inong katulog. Ano? Ah, isa na naman kitambal niya tayo sa katugnaw. Kung di ka kapalit o Santol Gold Coffee Mix, oh, o Santol Coffee, Santol Plus Coffee Mix, ah, siyempre, ah, sa duha ni mo kabukton, makatulog ang imong bana. Sa duha ni mo kabukton, makatulog ang imong asawa. Kuyaw ang bana, mo'y makapatulog sa asawa. Kung sa rin na, katrupa, ay kaklarik sana ay, pakima, makakita, ginagbituon ba, labi nagmasuntukan, at tulog, ritso. Pero ang asawa gani, mo'y makapapatulog sa asawa, mga katrupa, pastang, ninduta. Kay kanang imuhang duha ka kamot o duha ka tiin, di ginakalihok. Isa ka sipit ana si mong asawa, ah, hagok ka ditso niya. Di mo ka pwede mo, hagok lang ka ditso o kanang tanga, vitamins. Ah, Mano, good morning mo diha, Mano. Manoy, I loves. Oo. Oh, itubag na siya itong tungkuan, pero pasensya ta. S-O-R-R-Y, Manoy, I loves, ha? Kaya ang una na akong gimension atong higayon sa ito ang produkto sa Yes to Health Products is Turbo. Ang imuhang answer dito is Santon Plus Coffee Mix. Sagdi lang sa atong pangutana karon, pero dili na ko dugayon ako mga pangutana karong paghumana mo kong tugtog kay magsunata mo ta di man kita pwede po din taon kay ato ang mga direk matag Domingo mga katropa ginagmayng timba ginagmayng hisgot-hisgot o pagpanimbaya, lakip na ginintawon ang mga sunata. So, laeng po kayo nga nag-ingong kong sunata niya. Wala, kong sunata na are. Ingong ko na sila nga, oh, tiguang na ganyan si Jun Marata, no? Kay, sunata man. Kay kung batanon pa, di mo na sunata, on sa man, music. Ang... o nga, sabaw, labaw pag yung karoon nga, mga batanon pa yun, kanang mga minor na edad, lahi naman, dili naman music. O sa man, busdak. Ay, good morning ni Modia. Good morning, shout out. Mabugnaw nga, o sa man eh. Hoy, ay sa ba? Ano nga, nawa man ka ha? Daraday ka ha, ikaw yun. Usay, ito mga katrupa, dito ko sa balay, makakita ng kuy, kadugay na ba din taon nila nga chat-chat, ito taon sa kuha ha? Oh, mabugnaw nga kabuntagon Sir June. Kompleto man. Sir June Daniel June Marata. Nag-live ha. Waron ko ay na pamay signal pero naka transistor radio lang man sab ko. Thank you bitaw ni mo ha, Manu Alabs. Oo. Nagasunod yun yung tao ni sa tuwa. Mauna siya giingon nga suki na tong tigpaminaw. Sama ni Jimwell Elbanuzar. Si Jimwell, kung well Jim, reasonably. Suki. Oo, suki. Tagambi po na siya suki. Siyempre, kanang mga taong negosyante, nagin ay suki. Diba? Oo, nagin diya ang pinaka-nindot diya ba? Mao yun ay pinaka-nindot diha yun. Ang kanang naakay mga suki kaya nihaaman na imong negosyo, di ba? Mga taong negosyante, mga tao, mga katrupa nga nag-iingon ta ba nga kanang nagmalampuson sa ihang negosyo. Si Kagawad, well, Jim, reasonably. Good morning ni Modea, Kagawad. Sige lang. Kay eleksyon na. Oh, eleksyon na. Isgutan tanaw niya ha, mga katropa. Ha? si Jimuel Rasunable di akan sumay barangay Katigan. Good morning sa mga Rasunable family, labi na usab ngadto sa iyang asawa, sa mga anak, sa imong mga silingan, ug sa imong mga amigo. Ilaki po nato nga itong mga kaaway. Pwede ka-importante na kay kanang atong kaaway, basta eleksyon na gani, mahimo na ito ng amigo. Pero kanang atong amigo, basta eleksyon, mahimo po na ito ng kaaway. Diba na? Pero kasabot na si Kwan, ane, kasabot na si Kagawad, Will Jim Rasunable. Kaya ni mga tao nga, nagmalampuson sa iyong mga pangandoy sa kinabuhi, dapat na ito sundugon. Ala, sundugan ninyo. Kanya, di mo kabalo sa kabutan, anak. Basta maayong tao gani, panalanginan gani sa Ginoo. Maubitaw nga ako, nagbinaayo na yung pagkatao ron, kaya para panalanginan yung sa Ginoo. Pero kanunay mo kong pinalanginan sa Ginoo. Kaya guwapo ko pinalanginin sa Ginoo sa mga katropa, no? Adi po siguro kong kabot ni Nani Runoy, naunsa day ka. Ay, naunsa. Ay, nako mga katropa, alas 5:25 na mga katropa. Ay, mata! Sige na lang po mong yati ka. Ha? Sige na mong panghiwati diha. Hala, lihukan na nyo ang iyong lihukol, labi na sa itong mga kaisunan karon ng mga driver. Itong mga kaisunan mga driver karon. Good morning! Itong mga kaisunan mga tindira nga naakaros palingke sa nakaniyang mga merkado publiko dili sa itong dakbayan sa Dabaw o asam abot ng itong pagsibya. Good morning! O gasan pres, ito ang mga liburer. Atong mga liburir na karoon sa mga merkado publiko, mga katropa. Mauna, maunay sayo kayo, mga warta. Kay pagkabandang alas 11 na, alas 10 na, mga tuog na mapuna sila kay, ay, nako na magsulod yung bulsa na. Mauna, good morning sa inyo na, mga liburir, mga tindira, mga tindiro. Oh, nagkadiya lang kayo, diha sa isdaan, diha sa mga manukan, diha po sa babuyan. Ah, basta, ay diretso na ito na sa mga karnihan. Good morning ninyo tanan. Good morning! Huwag po magmata, kay hago po in taon gabi, o atong isang adlaw, kay ang iyang rest day in taon sa Badura po. Oh, sa Badu Domingo. Amo na, pagkasabado, lagi rest day niya. Ang uban anak, narabaho, pamigil, pagkagabi, porte. Ay, stilan. Ngingo mo na, adi ma, masuko ang asawa. Sa pagkasuko na, binayulit ang ihatag. Anapay green, anapay nanampiling. Oh, di masuko eh. Pag-ingos ba na nga, atos ako babaw na eh. Atos ako sa kuan, atos ako sa ubos na eh. Usa mga dito? Kuan, nagunday ka na nga. Usuro-suroy, tanong basketball. Pag uli, agoy. Wa na, mura na po gidribol, kapatid ng hubuga. Ay, nako, ingon ana na, mga tao, mga katropa ha? Aga tong nag-relax karon pahuway. Unya kuan kanang apili pud in taon og dalikyat ha sama sa akong giingon dalikyatin ninyo ang inyong gituhuan kung asa mo nagatuo kay ang uban bag in taon nagkadaiyang pangalan sa iyang gituhuan. Oh, kay ang uban nagatuo ni Allah. Good morning. Ang uban nagatuo ni Jesus Christ. Uy, nawa man, nangako ang kuan rin, nawa. Darato, daari, oh. Murag nakabalo-balo na ko gamay, daari. Muna, ha? Mga katropa, ingon ana. Unya, pag abot sa panahon, ana, mga katropa. Pag abot mo sa panahon, ana, mga katropa. Kuan, ha? Napoy uban nagatuo sa dekay pagtuo ba sama anang nagatuo anang mga kaigsuonan nato mga insik dai puno sila pamuna sila kanang mga Buddhism. Ah, basta kung asa ang inyong gituhuan nga pagtuo ninyo nga mao'y makaluwas da ninyo, go way makabuot ninyo nyuha man na bahala gyud pagtuo ninyo mao na gina nga makaluwas nimo, go. Ay, sige, patintal na ng uban niya, magsige po gingo nga, tarita kay makaluwas, hindi nga mo ah, daoroy. Luwas sa una na yung kaugulingon before ka manala o lain, di ba? Ha? O, good morning, nga doon kang June Ads. Uy, June Ads, di ay ni, Ads. Good morning, ako ang dining, dugay-dugay pa dong. ha? Dugay-dugay pa. Ha? Mabugnaw nga. Asa mo to? Nakuha. Kini pong ako ang cellphone po. Basta na imo text. Mukha po siya ija. Ada oroy. Ano man ka nga. Mawa makag-imuhara. Oo. Si good morning. Ninong, have a nice Sunday. Yes, good morning Sunday. Og, kumusta man mo? Good morning! Alas 5:29, mga katropa. Ako sa ni pampasahong kaniyotas. Nga to usab kang Erickson. June Anns, good morning si Modia. Kang Erickson Lisera is good morning si Modia. Son, musta man? Ay, uy, kamukha nga, kuan na? Bisig na yung mutiks niyo niya nga, gamiton si, ang, kuan? Account ni Ili Lisera. Wala kay, kuan na? Na-scam siguro ni. Ha? Ay, na-scam siguro ni. Ay, good morning sa mga Lisera family na karuna sa may, Sirawan. Dapita sa may, kuan? Sa to? Sa mga Lisera pamilya, nga tusab kay love you pare. Oy, good morning po. Ay, pating love you ha. Kan Jekyll Miggy. Good morning sa mga Miggy family. Unsay mga kalingawa doon sa mga 5G, ha? Ang mga 5G. Ha, mag-isigot ano ng mga sindikato karon. Ah, sumpa ko eh. Okay, gato kang bro Nelson Mejia. Good morning si Moda. Nagatanaw siya karon. Mga katropa, balik ta karon ha? Kaya, siyempre, doon na po tayo mga commercial karon. Kaya, ting commercial na biya. Money karon ha?

0: Alas 5:30 mga katrupa, balita. At una kita sa Pikas Lawak sa mga pahinumdum.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
7: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dung.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo? Ma!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Nak, merienda time na!
6: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humok o humot.
5: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa na itong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
6: Paborito yun na ako na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
0: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin,

0: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Isa, dalawa, tatlo, apat tayo ay lumundak. Lima, anim, pito, walo tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog gumising.

0: alla 5:30 io c'ho. Hey, good morning di ay nga to ka shout out ko from Laho Marilog among dalan og humay katamnan na daw humay ang ilang dalan. Oh my gosh, wapagin na eh, kapitan. Kapitan, mo binang obligasyon ng babae nga kapitan diya sa Marilog, si kapitan na to. Kalimot ko ato ha, sa mga Delacuesta Mangas. Delacuesta Mangas vlog. Uy, vlogger man dahi po ni ha. Uy, good morning si Modea. Good morning sa mga Delacuesta. Diyo, naka-istorya na ako niya. Ito, pag-adto na ako sa Marilog, kami ni Katropang Roger. Nangadto mi dito, uban ng kuan, ang Elvin Ofip sa Army Reserve. Good morning, Modea. Uy, wap pa di mauliip ang inyong dalan. Diyo, ma'am. Sige lang, ma'am. Masigilihok ko na nakaroon, ma'am, kay eleksyon na ba ya? Ay, nako. Basta eleksyon na gani, ating lihok na ba ya po na sa mga wak mo lihok. Haos po na ko. Good morning sa inyo, diha, mga Delacuesta Mangas. Mangas vlog o Mangas Delacuesta family. Diha karoon sa may Marilog. Wow, katamnan na daw gumay ang ilang dalan. Sagdi lang. Maani magyapon na to na. Tami lang yung nagdinurado, ma'am. Mas maayo man nagdinurado kay humot po kayo ba? O niya, huwag tamnan po mo nagkuan po, udong, ah, pwede sana. Subakan lang ka na nga, tinapa. Ay, nako, alas 5:40. Oy, katong nga gusto dito mamalit. Labi, o kanong nga produkto sa Y2H Prada, ka? O, oh, that's too real. Nata niya sa EGM. O, oh, EGM Pharmacy. Dari sa may mental, at tadi sa Head Milk, Health Mid, o sa Brea Pharmacy sa may mental. Oo. O, diha po sa may Puan. O, diha ta sa GT City Pharmacy. Sa na po'y Herlin Pharmacy. Oo. O, sa Samal, na ta sa Rollins Pharmacy. O, kanang mga gamito na to ba? O, diha sa Kalinan. O, diha sa Pharmacia Iba. Sa may Kalinan, wala ma para mang dibo malibog. Unya masige mo pangita asa man ato mapalit ng kuano? Kanang mga produkto sa Yeswell product, labi na ng mga Santon Gold, Santon Plus, Vitamin C, kanang mga food supplement, katon ascorbic acid, Santon Vitamin C. Oo. Mensya, kuan beta, mangita ganita, mao na usbon ko da sa EGM Turil. Sa Brea Pharmacy Mental. O, na pa'y head milk. Baliktad, muna ako ay na health meat. Health meat mental. Oo, wala siya. Wala ba, kuha na ninyo. Na po'y sa Wise Boy. Oh, Wise Boy. Wise Buy. Turil Pharmacy. Ay, hala, pangitaanan nyo rito. Parang di mo maglibog, ha? Alas 5:42, mga katropa. Sa ba itong isgutan ron? Nga itong hisgutan ron, mga pinakanindot ng hisgutan na itong mga katrupa. Ay, wala naman to. Katong si, kuan? Si, sa pangalan itong gipatay? Si, Alicia? Oho. Sama po itong yating gidakob nila. Ay, nga 2024, pamanto na unsa. Pinawa! Say, gusto lang yun yung taon ba? Ngayon naman, ito'y award siguro. Award? Reward?
1: Pinawa!
0: Ah, naman ito'y reward siguro. So, 2024 maman ito nga. Nausap, kamali po nila nga. Ipakita mo po nila nga dito. Nga maon ni, section, kuan ka, Republic Act 10591. Nga, 2024, nausap. Namali mo siguro po mo, no? Unya. Ay, wala ay. Kay mga big syndicate daw ang isa sa nakapatay daw ito. Nagpatay ba? Kanang kung sakuan pa. Ano mga katrupa? Kanang mga dagkong sindikato ba? But lang. Muna na, muna. Pero pa na yun pa mangyapon. Kay nangita pa magustisya in taon ng ato ang mga kapulisan. O gani, nagtuko na sila kuan. Nagtuko na sila og mga katrupa o kaning task force diha. Sa man to? Unsa man tong gipantiks ninyo ha? Unsa ba ini? Mauba. Unsa man ninyo ati ni nga pasudlan mo taan ning mga kuan? Commercial sa scatter? Bida ng mga scatter eh. Ay nako mga katropa. So ba, andam na mo sa akong mga pangutana karon nga nagtangag. Nga wa gina ko ibutang kay tanggon o nabutang gina ko kay gitangag man sa iro. Andam na mo, pwede mo mutawag diri sa ako ang sa akong page, diri sa akong kwan, sa akong account. Pwede mo mutawag diha, pwede sa mo mutawag sa 0953-961-4040 o sa ito ang smart sa 0908-547-6495. Hey, ang atong pangutana. Butangan doon ako na yung pag-start ka na sa ito nga pangutana ka ng inanyo. Ang atong pangutana. Okay, ready na mo? Sige! Atong pangutana. Asa nga butika diha dapita sa turil mapalit ang Y2H product. I-mention ko na kanina. Pwede tawag. Pwede sa text. Kunya, i-text ninyo, i-chat ninyo. Pwede sa dito. Na ko na matanaw sa kuang kuan. Dito na. Hindi na ito maka-on-air pero again, na ginanawag. Hello? Yes. Hello, good morning.
2: Hey, Manoy Alobs ni.
0: Ay, Manoy Alobs. Oy, good morning. Nimo Manoy.
2: Akong tubag kay AGM Pharma.
0: Yes, Pharmacy. AGM Pharmacy. Mm-mm. Tag-asa ganin ni si Alobs?
2: Ako diri sa Davao ron, sa may maa.
0: Ah, okay. Kumusta mang maa? Kumusta man? Unay baha diha?
2: Gibaha.
0: Salamat po tayo. So, na kay Itimbaya, Manoy?
2: Ako lang Itimbaya ang akong mga kauban sa Ilipinupip.
0: Mm, thank you.
2: Infantry Battalion.
0: Yes, oo. Okay. Manoy, ang imong tubag na asa? Naasa kamatuuran. Yes, okay, congratulations Manoy. Nakuha nimo ang sakto nga tubag naasa AGM Pharmacy Turil. Og Manoy, ay kabalaka ha. Ihatag lang ang imuhang GCash number para madawat po ninyo ang ato ang ginagmay lang pero makalipay. Sa inyong pagpaminaw na ako. Manoy, salamat kayo!
2: Salamat po, sir.
0: Okay, salamat. Sige. Okay, pabuta-buta lang, ha? Kaya, muabuta na karon tuiga. Salamat, Manoy! Oga, congratulations sa imuhang pagsubaybay sa tuang tulumanon. Salamat kayo, og congratulations. Okay. So, sa nga naging nakauna. Amtikin mo, amtik. Mga nasagingon, amtik. Ginagmay na good, pero makalipay. At least na lang, naapon mo na po gamay din sa tuang, kuan ba, sa atong mga panag-uban, mga katropa. Yes, sir. Bihabitaw ninyo mapalit sa turil sa AGM Pharmacy ang mga produkto sa Y2H product. Gilang kay sunod pohon siguro mangayo po tagpakapi ni SM ano yung GM ano nga pakapina na tunig kuan kana mga kuan ba si Manil si kusunadas Manil turbo okay na to. Ay, reklamin ang turbo no.
1: Pinawa!
0: Alas 5:49. Yes, okay, wala tayo mahimo aning nanawag. Sorry kayo ha. Sorry. Okay. Nakauna na naman kauna. So sunod na lang. Oh, paaptikay na maguni niya kay tama ra may puning ato ang kuandre. Ha? Mangita patag kuan ani, mangita patag kanang sponsor nga medyo maka hatag ta og kalipay. Ato ni pang kuan na si Kagawad reasonable og si Kagawad Ibad. Kagawad Ibad ya sa may Atanawi. Good morning bitaw diha ya. Ngadto sa atong mga katropa labi na kang kuan sa taga 11 OPIP ug sa katong mga kaigsoonan nato nga sa si DJ mo to sa mga Army Reserve oo ngadto kang kuan kang Kadis oh kang Sergeant Kadis. Yay, sorry juga yo ha. Sorry juga yo. Ngadto kang June Luna, suko kay siya suko akay magsige daw sag paminaw nya di gid daw nako siya ibanggit. Sao man ako? Sao man guna ko June nga kining kuan po ta inapas po din taw ning atong oras no? Dilan kay ako pala ka si Jing Pigarido. Oy, sorry kay ma'am. Kapila naging tao ni siya ang mag-kuan sa kuwa. Mutimbaya yung tao na sa ito ang programa. Pero saan mo na ito? Dito man na ito, maapas na. Kaya dito naman na ito, mabasahan sa ito ang panimalay. Oh, si Jing Pigarido o si Jing Fitcher. Oh. Si Jing Hornido Fitcher. Preacher. Oh. Good morning si Modia, Madam Jim.

0: man ang skuha nga inyong gipangita, di mo na tao. Unsa man inyong gipangita? Robot. Alas 5:51 mga katropa. Ay, unsa naman yung tao ning Suna? Paita ni Suna ugma, no? State of the Nation address. Pero ang ato ang may makuan ani, murag sa kuan, murag wala ko ganahin, di na ko ganahan na eh, kay kabalo lang ko na. Ha? Di mo na state of the nation address, kundi ni state of non-accomplishment. Tama, mali. Oy, good morning kang Makmak o Fema day karon de ha. Oy, murag lingaw-lingaw to sila gabi eh ba. O, oh, nagatanaw si Makmak. Mga o Fema, pamilya de karon sa may sitio Ramihan, Batuturil. Good morning sa inyo de ha. O, nga to kang Rumi, kang Buboy, kang Pari Edi, gawits Rumi, pari pag yun ako, gawits pag yun ako, pag umangkon pag yun ako, ah, porbida. O, nga to bito kang Makmak, o, may minis Mak, ay, nagsige po nagpamunit o kwarta, das ka, kasada, ha? Ha? Bitaw, tinuod lang. Pero dako na ibaluan bang mga dagko ng mga sindikato kay kana daw nga kanang mga hilig og pulburon, mga mahilig daw og kanang mga stainless, kanang mga stainless ha. Oh? Na daw gagamit diri nga mga dagkong opisyal, dagko nga opisyal karon sa ato ang nasod sa Pilipinas. Nako. Unya ang problema bigi nato ng mga katropa, katropa magtimbaya ko. Sa man ni ha, sige daw. Katropa, magtimbaya ko. Ako sa ambasaho niya, ha? Kay, happy na naman. Katropa, magtimbaya ko ni Boss Victor Casas. Uy! Lomer Villamor, Gerard Odas, o nagtimbaya si Jules Pandoy. Uy, good morning! Asa mga kadapita, uy? Asa mga kadapita sa 6559? Uy, good morning sa inyo, diha. Magtimbaya ko ni Boss Victor Casas. Ah! Hapsig sa baliyok, ni. Victor Casas, Lomer Villamor, Gerard Odas, ang nagtimbaya si Jules Pandoy. Oy, good morning sa inyo, niya. Ha, sa mga Pandoy family, sa mga Casas family, mga Villamor family, good morning sa inyo, ha. Og, I hope nga mas magmalipayon ta. Bisan taas itong kapubrihon, malipayon ta. Sa matag karun ugon niya. Basta, more of blessing of our Almighty God, ha. Ampo lang ta kanunay. Malayo ta sa mga problema mga katropa kay sud kay nang natay mga problema karong mga panahon na ha kay ang problema dili ang kinanglan ang problema may ma problema nato nung ka nga kita may ma problema sa atong problema no sabi ta ho ala 5:54 kumana kay tag-uras mga katropa like father like son gid siguro no kay sa una nakinumdum ta naghari diri sa Pilipinas mga katropa dili si Ferdinand Edralind Marcos. Siya may presidente, pero ang naghari niya, ang iyang asawa. Abuhi para ba si Milda, no? Karun, sad, sama gyapon. Kung pala ito nibaluin, ang pala tema, andira ni si BBM nga ni Lisa. Uy, nakonsan. paita, bito ni nga, sobra kabuutan nga abana, andir kita sa ato ang asawa. So, kabalos mantag panahon ng magdulog.
1: Bitaw!
0: Bitaw! Andi din si BBM ni Lisa. Ugma, isulti baka ng BBM nga, ano, mga, I am under of my wife. Yun ang my wife na, no? Penguin.
1: Bitaw!
0: Ay, nako! Like father, like son. Mawag yun na. Wala na yung sistema, mga katropa. Eh, saan mo na ito na? Nga, mauman ay gada daw problema karon sa bida ba na yung istoryahan. Eh, mauman nga. Na ganit mo asawa, ganit mga katropa, nga, kuan, kana nga, dili maayog batasan, ay mong apil-apil, pamulitika, ha? Kamong mga managanay, kapitan, kagawad, karon mga panahuna, ay gumug apil-apil og pamulitika nga inyong asawa magsigil og mugtok og inyong asawa di maduulan. Moabot ang panahon diha nga ikaw mahimo kang kagawad, mahimo kang kapitan, under ka po kasi mong asawa. Ha? Timanina ninyo kay kamusang mga butante, tanawa sa na ninyo. Tanawa niyo na nga kani tawhana ni dagan ay gapo na magsilbi ng dagan na ikapati istiktaha ang asawa ana napay asawa ana nga ang naong ana galisod

0: Tingon na, na. So, importante nga patas. Oh, dili magaling. Ang asawa may mudagan, ang bana, pati si Lusuha. Agoy, sao man na, unyag budaog ng asawa. Agoy. Wala ko'y oras, Mar. Wala ko'y oras, oh. Duha na lang ka. Duha na lang ka minuto. Sinsya, pasinsya kay. Duha na lang ka. Duha na lang tao ka minuto ni Mar. Sige, sige, sige. Eh, timbaya na lang niya, timbaya.
1: Apo, batro pa nga, no, June. Mm-mm. Timbaya na lang ko dali sa angay.
0: Kumusta man ang kwan? Kumusta man tong delikate lang kamay ang gihimo kaniha pa si Rubin Padilla gahapon, no? Ang si Mayor Bastin ato masad, no?
1: Apo, apo, apo. Dito ang Ricardo's kay naman ang duwa ka kwan, senador. Kapatid po ni Mayor Bastin, gahapon.
0: Kisa may doon, ikadua nga senador niya na?
1: Si Kwan, si Bunggo o si Kwan.
0: Ah, oo. Senador Bunggo o si Senador Rubin Padilla. Mas maayo. Nga, naapot si Mayor Basti. Nga, Kwan man to, no? PDP General Assembly o Convention?
1: Convention siya. Kakatropaan yun kay si Basti yapon ang na-elect sa nasunan.
0: Nga siya mo'y unsa man siya, chairman?
1: National
0: President. Sige, sige. Okay, Mar, wala magiging ko'y uras, Mar. Sige, timbaya na lang, kutub si mong kwanda. Kaya wala ko'y uras.
1: Timbaya na ko ang katong ni-appeal gapon sa mga kapitan, kapitan man ako sila dito, ang Dury Proper, ang Galdiaw, kapitan sa inyo, Trupang Jun, sa Tilapi, ang gagawad.
0: Sige. Sige, sige, salamat, katrupang Mar, o si Mario. Okay, si Mario Yambaw, mga katrupa, isa sa staff sa PDP Laban diri karon sa ato andakbayan sa Davao. Gausbon ako kagahapon adlaw na amagoy kuan na amagoy National Convention diha dapita sa may arena diha sa unahan lang sa arena unya adto ang ato mga senador si Bunggo si senador Rubin Hood Padilla o siyempre ang ato ang mayor. So una ko yung oras mga katropa daghang pagunta ato guys gutana no. Usbon ako ha. Para sa ko wala na ko wala ko absent anang suna ugma. Eh ang suna state of non accomplishment para sa ko. So wala ko oras. Sino ko ingon wala ko oras. Wa pagdi mahurot ani akong kape ni ate dire di ay oh. So sa ngalan na lang sa kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini inyong katropa katropang June Marata mag-ingong kaninyo salamat sa inyong pagkiguban kana ko manginaot ko sa sunod Domingo poon maing bang lawas o managuban kita so salamat kayo o happy Sunday kana tong tanan. I love you all, bye bye.
2: XFM Davao Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon ug Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarex, Anna?
7: Exciting!
5: Exciting! Exciting.

0: kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
7: Exciting!
9: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
1: Kaklarik sana!
7: Exciting!
13: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
14: Ako si Gideon Galawiyot, taga anong kuranda ko din. Pero akong kreatin yung taas. Akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
13: Santon Plus Gold.
14: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Sa kung ihi, okay ra kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesus. Realitibo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
13: Zanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zanthon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
17: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni D.I. taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa
18: mga butika.
19: Turbo user, atong paminawon.
20: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
19: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
21: Santon Plus Herbal Soul.
22: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soul.
23: Yan nami gin!
21: Santon Plus Herbal Soul.
1: Kaklarik sana!
24: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
24: Kaklarik, sana?
18: Exciting!
24: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6:38.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Igala, kumusta og maayong buntag gikan sa Luwak Balitaan sa XFM Davao. Kini ang atong Express Balita og karon sa long tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
1: Pagpalig-on sa aquaculture og panginabuhian gipalapdan sa B4-11.
2: Headlines.
1: 28th Infantry Battalion gideploy alang sa BARM Election Security Emergency o Security Emergency Flood Defense gipalig-on sa Macar Bridge sa General Santos City.
2: Headlines.
1: Mga mining firm na naghatag og ayuda sa mga biktima sa linog sa Malapatan.
2: Headlines.
1: Gidas Call Aka, ingpit na ang balaod.
2: Headlines.
1: Kapulisan nagpasidaan kontra fake news sa giingong gun ban alang sa Suna.
2: Headlines.
1: Philippine Coast Guard nagpadala og 4 ka barko sa Baho di Masinloc.
2: Headlines.
1: DSWD nang hatag og 2,000 pesos cash aid sa milyon-milyong benepisyaryo.
2: Headlines.
1: Piston moapila sa Suna protesta. Apan, walay tigil pasada.
2: Headlines.
1: NBI nangayo og kuha og ASEC records sa SEA Games approve.
2: Headlines.
1: O reklamo batok kang kung Congressman Romaldez og kani Congressman ko gipadala na sa Ombudsman.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Igala, kumusta og maayong buntag? Gikan sa Lawak Balitaan sa XFM Davao, kini inyong tig balita. Marvin Pineda magatod sa mga nagunang balitan ining adlaw ng Domingo. Pizza 26 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. O garon sa detalye sa atong Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Nagpahigayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 o VFAR 11 og duha ka adlaw nga training alang sa mga benepisyaryo sa Lawa at Binhi program sa Davao Oriental aron mapalambo ang ilhang kahibalo sa Advanced Aquaculture Technologies o Fish Feeds Formulation. Gihimo ang maong kalihukan sa BFAR National Mariculture Center sa may barangay Kaganguhan, Panabo City, Davao del Norte, uban sa kooperasyon sa National Irrigation Administration o BFAR National Mariculture Center. Atol sa training, gitudloan ang mga partisipante sa modernong pamaagi sa pag-atiman o pagpanaghan sa nagkariang klase sa isda. Lakip na ang praktikal nga demonstrasyon sa fish feed formulation aron mapakasuwag ang produksyon o mapakunod pa ang gasto sa mga mangingisda o aquaculture. Matod sa B4-11, kabahin sa ilahang panayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa painabuyan sa mga komunidad, pinaagi sa sustainable aquaculture practices o paghatag og mas dagang oportunidad sa mga benepisyaryo.
2: Express Balita. Express Balita.
1: At ang oras, mga katropa, alas 6:42 na og kini nga balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Gold. Laing hagpat sa atong mga balita. I-deploy sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ang 28th Infantry Battalion aron mutabang sa seguridad alang sa 2026 BARM parliamentary election o parliamentary election uban kini mideklarang mission ready. Himarkahan ang deployment pinaagi sa send-off ceremony nga gipangulohan ni Major General Alvin Luzon uban malampusong makompleto sa batalyon ang Battalion Evaluation and Certification Program kon BECP. Obo sa liderato ni Lieutenant Colonel Elvin Naval, mutabang ang batalyon sa Election Security Operation aron masiguro ang malinawon, hapsay o kasaligan nga pagpahigayon sa unang parliamentary election sa BARM. Gipahimangduman sa tent ID ang mga sundalo nga magpabiling profesional, non-partisan o matinumanon sa ilang mandato sa pagpanilpod sa demokratikong proseso o katungod sa mga botante.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Atong oras, mga katropa, alas 6:46 na. O kaninga balita gyatod kaninyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, Ituyo sa paghimo alang sa mata, doon ay epektibong protein antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma o makabatonan ang glaucoma, katarata, pituitary o bang pa mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit kini sa mga butika. Sa Pikas Bahin, nagkayusang nagbatuman og emergency sandbagging operation ang mga ahensya sa gobyerno, uniform personnel og mga voluntaryo sa Macar Bridge 1 sa General Santos City aron mapugaan ang dugang pang erosyon og pagbaha. Gidumala sa Department of Public Works and Highways sa Region 12 ang operasyon uban sa suporta sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard o lokal nga panggamanan sa General Santos. Gipalig-on sa mga responders ang flood damage riverbank aron mapanalipdan ang mga kabalayan, infrastruktura o mga residente batok sa posibleng pagtaas sa tubig tungod sa parayon nga pag-ulan. Parin-usab ang monitoring o assessment sa DPWH Quick Response Team aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad nga delikadong mapiktuhan sa mga pagbaha.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:44 na mga katropa, kuni nga balita gyaton kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervous na baka tungod sa sige og kape? Kung ako nimo katropa, mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervous tungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dunay mangosteen, kamunggay og soybeans, ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C og apili sa pag-inom og healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Sa Pikas Bahin mga katropa, nakadawat og pinansyal nga tabang ang 69 ka mga pamilya nga apektuhan sa linog sa malapatan sa Rangani pinaagi sa suporta sa Carascal Nickel Corporation og Hinatuan Mining Corporation. Gipahigayon ang payout sa Satellite Mayor's Office sa Barangay Luna Padudo o Padido diin matag kwalifikadong benepisyaryo na kadawat og tig 5,000 pesos cash assistant. Among ayuda gipasigduhan sa DNR MGB Region 12 uban sa kooperasyon sa lokal nga panggamanan aron matabangan ang mga pamilya nga grabe napiktuhan sa kalamidad. Gipasalamatan sa mga opisyal sa malapatan ang mga pribadong kumpanya o partnered agency tungod sa ilang tabang sa paspas nga pag-recover o recovery o rehabilitasyon diha sa ilang komunidad.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:46 na mga katropa. Kini nga balita hatod kaninyo sa Santon Plus Gold. Usa ka ingredients niini ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o kolesterol sa atong lawas. Aron malikayan ang stroke o heart attack, Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mabutika diha sa inyong mga dapit. O karon sa detalye sa atong mga balita, hingpit ng balaod ang Republic Act 12321 kun Agida School Act nga nagtumong sa pagpalapad sa akses sa dekalidad ng edukasyon sa mga geographical isolated o disadvantaged areas sa nasud. Ilalom sa balaod, palikunon ang last mile school o pinaagi sa dugang classroom, learning resources o suporta alang sa mga magtutudlo nga mualagad sa mga hilit ng mga lugar. Gilauman nga makatabang kini sa pagsulbat sa mga hagit nga giatubang sa mga estudyante nga nag-eskwela sa mga komunidad nga lisod maabot. Tumung-usab sa balaod nga masiguro nga matagbatang Pilipino adunay patas nga oportunidad sa pag-angkon og kalidad og luwas nga edukasyon.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:47 na mga katropa, kini nga balita gyud kaninyo sa Turbo. Gamita kini 30 minutos una maglabing-labing nga kang misis, siguro ra nga mas malami pa og mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit gyapon kini sa Shopee, Lazada og sa mga butika diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Sa laing bahin, gihimakak sa Philippine National Police ang mitumaw karon nga mga impormasyon diha sa social media nga aduna ipatuman nga nationwide gun ban atol sa ika-5 nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod sa PNP, walay bagong gun ban nga gipatuman o ang ipatuman lamang mao ang kasamtangang mga balaod o security protocols sa mga lugar nga aduna heightened security measures. Diawag sa kapulisan ang publiko nga magsalig o magsalig lamang sa opisyal nga impormasyon o likayan ang pagpakaylap sa mga dili beripikadong balita. Gipasalig usab sa Philippine National Police nga andam sila sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay atol sa suna samtang nga gipanalipdan ang katungod sa publiko.
2: Express Balita. Express Balita.
1: At ang oras mga katropa, alas 6.48 na ugri nga balita gihatod kaninyo sa Premium D3, ang softgel capsule nga makatabang o instant energy tungod ano na kinitaas nga medium chain triglyceride. Na kung masunod sa lawas, moderitso sa atay o mamahimong instant kakusog. Premium D3, ang vitamin D3, nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit gihapon gini sa mga butika. Arenta sa ato mga balita. Gipalig-on sa Philippine Coast Guard ang presensya niini sa West Philippine Sea pinaagi sa pagdeploy og uban pang mga patrol vessels o patrol vessels ngadto sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Lakip nga gipadala ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Capiz San Agustin, BRP Capones og ang BRP Malabrigo aron mapatungman sa maritime security operation sa maong lugar. Tumong sa operasyon nga mapanalipdaan ang mga mangingisdang Pilipino, mapatuman ang maritime laws o mabantayan ang mga kalihukan sulod sa economic exclusive o exclusive economic zone sa Pilipinas. Matod sa PCG, kabahin kini sa padayong paningkamot sa gobyerno sa pagpanalipod sa soberenya o interes sa nasod diha sa West Philippine Sea.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Atong oras, alas 6.50 na mga katropa o galing nga balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, malunggay, malunggay leaves o soya bean. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa. Sa pikasbahin, nagsugod na ang Department of Social Welfare and Development sa paghatag o one-time 2,000 cash assistant gadto sa 3.5 million ka mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program or 4PIS o Walay Gutom Food Stamp Program. Direktang credit ang ayuda ngadto sa ilang land bank account isip kabahin sa uplift program sa gobyerno. Nagsugod usab ang buwan ng 2,000 na ayuda alang sa mga kwalipikadong low income o near poor beneficiary o households nga dili sakop sa purpose. Gilauman sa DSWD nga makatabang ang programa sa pagpalagaan sa epektong pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o uban pa mga gastuhon sa pamilya.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6.51 na mga katropa. Giklaro karon sa transport group nga Piston Transmission nga moapil sila sa SUNAS ng Sambayanan sa Hulyo 27 apan dili sila magpatuman og transport strike. Matod ni Piston President Moody Floranda, ilang gamiton ang maong kalihukan aron ipadayag ang mga isyu og panawagan sa sektor sa transportasyon. Bisan pa sa ilang pag-apil sa protesta, nagpasalig ang grupo nga dili maapektuhan ang operasyon sa pampublikong transportasyon pinaagi sa Tigil Pasada. Gipasabot usab ni Floranda nga palayon silang maghimo og

0: incorporation record, financial statement o ownership document nga may kalabutan sa FISGO. Ito ang makatabang ang maong record aron masuta kung adunay nahitabong irregularidad sa paggamit sa pondo o gubampang transaksyon panahon sa SEA Games. Parayon ang investigasyon sa NBI aron matino kung adunay mga individual nga mamahimong manubag sa giingong mga kalapasan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 52 na mga katropa, katapos ang bahin sa atong Express Balita. Gisumiti na sa Office of the Ombudsman ang reklamo alang sa preliminary investigation batok ang kanhi House Speaker Martin Romualdez o kanhi Acobicol Party List Representative Saldico. Laki sa mga kasong giatubang nila ang plunder, bribery, anti-graft violation o money laundering na may kalabutan sa gingong flood control scandal. Matod sa Ombudsman, paghatagan o gigayon ang mga respondent sa pagsumiti sa ilang tubag o depensa isip kabahin sa proseso sa preliminary investigation. Umani ini pagadesisyonan sa Ombudsman kung adunay igo nga basihan aron formal nga pasakaan sila o kaso ngadto sa Sandigang Bayan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Atong oras mga katropa, alas 6:53 na sa tumpag balik, standby.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras na ito, mga katrupa, alas 6:55 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!
3: Good morning! Good morning! Good morning!
2: Bullseye!
3: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
2: Bullseye!
1: Igala, kumusta og maayong buntag? Welcome pag-usab din sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanoon, ang Bullseye Weekend. Sa ngalan ni katropang Jovet Espanyol, kininyong katropa Professor Marvin Pineda, magiguban kaninyo mga katropa. Nining adlang Domingo gihapon, opit sa 26 na ta sa bulan sa Hulyo. Uy, pila na lang kaadlaw? Opat, lima. Lima kaadlaw na lamang mga katropa. Ito nang biyaan ang bulan sa Hulyo. Uy, Agosto na. Kapaspas sa adlaw mga katropa, no? Mag-celebrate na sa Kadayawan Festival ang taga-Dakbayan sa Davao.
2: Bullseye!
1: Bibiyaan na ito ang July mga katropa, no? Ang panahon nga grabe, way puas ang pag-ulan mga katropa. Halos

0: gabi magsigira mag-ulan, no? Alright, sa ato mga katropa nga naminaw karon, asa mo himutang nini ato pagsibya? Kumusta inyo nga kabuntagon? Ayop nga okay na mo, okay pa mo sa alright, no? Labi na kato mga nabahaan, mga katropa. Oh, for sure, wajit okay ang ilang panahon karon mga katropa tungod kay di lalim, no? Di lalim nga mabahaan ka, mga daot imong kabdangan, kahasol, kapoy, hago, mga katropa. Nga na dyan kapait ang mga katropa. But ang yun nila, no? Napay ugma, may bukas pa, no? Kinalang tagmaning kamot mga katropa, no? Buhaton na to ang mga... Angay na to buhaton, araw mapabalik na to sa normal ang atong kahimtang, di, no? Sa atong tagsa-tagsak ang mga panimalay. Alright, o ba namin ninyo mga katropa, no? Sa pagkatod pa, o dagan mga impormasyon, o mga katikaran, o siyempre, mga isgutanan na to mga katropa, dito sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon, ang Bullseye Weekend. Bullseye! Doon na mo'y gusto ipaabot mga katropa, siyempre ang atong text hotline, andam gihapon nga mudawat kaninyo, pinagi sa mga numero, no? Ang atong smart number 0969-333-0537, o atong globe number 0966-308-6675 mga katropa. O ang atong account sa Facebook, no? Katong mga gusto magpaambit diha sa ilang mga mensahe, no? Pinagi sa Facebook, pindi ninyo ipadangat mga katropa, kaya ito ka ng hatagan o pagtagad, siyempre. Masahaw na ito na, no? Alang diha ka ninyo mga katropa, no? At least, no? Na mag-uban-uban ta ninyo, o namo diha, sa kilid namo, samtang nag-programa, nag-hatod big mga programa dari mga katropa, nag-hatod big mga impormasyon, katikaran, pinagi sa itong programa, na dyan mo sa among kiliran, siyempre, amo po ng sublian, pinagi sa pagtagad po, no? Sa inyong mga gipadalang mga mensahe. Alas 6:59 bina. O kini nga programa siyempre mga katropa gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mixer. Kini makatabang mga katropa sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa imong memorya. Pakosgon ang cognitive function sa utok amo hinungdan usab sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mopakalma sa imong nervous system. Tungod kay Santon Plus sa Coffee Mix. Walay caffeine Santon Plus Coffee Mix kapina tambal pa. Alas 6:59 na o gatong hatagan o pagtagad ang mga gipaabot ng mga mensahe, no? Gipaabot sa atong mga katropa. Good morning! May buntag kay Ma'am Nita Valderosa. Good morning XFM Davao Katropa Digital. Good morning Prof. Marvin, no? Salamat kayo kay Ma'am Nita Valderosa. Sa iyo pa kayo sa buntag, no? Sabay oras sa inyo aron, ma'am, no? Sa Canada ni si Ma'am Nita Valderosa nakabase mga katropa. No, si Juran Mats, no? Hi Sir Marvin. Watching from Times Beach. Uy, mga taga Times Beach, kumusta ang tanan diha, no? Sabay atong kalingawan diha karon, abri pa ba ang ano? Ongoing pa ba ang atong car free Sunday karon this time my Times Beach, no? I hope nga nakaparayan pa sa pagdagandagan bay. Anyway, no, speaking of car free Sunday, ang car free Sunday sa Davao City mga katropa, gipa lugwayan, no? Gi-extend. Kung kanito, gikan sa may Bago, padulong sa may Kanto Talomo. And then, gi-extend mga katropa, hantod na sa may Kanto Tulip. Karon, at least, no, matagad na to ang painanglanon. Iskita ng wellness mga katropa, may panglawas, no, sa atong mga kaigsoon ng Davao inyo. Gipalapda na kini sa atong lokal nga gobyerno, gikan na sa may Bago, padulong sa may, o Bago, padulong diyan na sa may Ruhas. No? The whole span of Coastal Road sa Davao City, pwede ka mag-jogging every Sunday 4 to 8 in the morning mga katropa, no? Why sakyanan, no? Why bisag unsang sakyanan, why makasulod? Kailangan ka na nag jogging ka, no? Although naman sa jogging lane sa kilid, pero lahat yun ang why sakyanan kay nag-jogging ka, lamik imong jogging niya ang tambot sa sakyanan kay kinahanglan mo hangin kay wa kay hangin jogging ang tambot sa sakyanan ang aso padulong sa imong ilong. Yeah, amo na ipinakalisod diha mo nang nindoting pamaagi nga gihimo sa atong lokal nga gobyerno kay i-abrin na diyon mga katropa alang sa tanan niya di pa sudlan og mga sakyanan, no? At least maano diyon ato ma feel na to ang ka presko sa hangin diyang dapita mga katropa. Si Sir Rex Ordiniza, good morning mga katropa, happy Sunday. Right, good morning po nimo diha sir, no? I hope nga happy ang imong Sunday. Si Ma'am Juliana Liano, may buntag po mga katropa. May buntag po din mo diha, ma'am, no? Si Ma'am Robibi Fukusawa, may buntag with a flag, a Philippine flag, no? From Japan, si Ma'am Robibi. Okay, si Sir Harold Salang, good morning, happy Sunday, watching from Purok Tres, Camansi, New Sambong, New Corlia, Davao del Norte. Salamat kay Sir Harold. Good morning, no? Good morning po nimo diha, sir. No? Si... Uy, si Sir Randy Santisas, for the first time, nakakita ko sa iyang mensahe. Dili lang, listening. Bitaw, sir. Good morning, maing pagpaminaw kang Roy Alvarado, gikan ni Randy Archaga Santisas. Okay, salamat po kay nimo diha, sir, no? Sir Randy Santisas, mga katropa, nagpaabot sa iyang mensahe, mga katropa. Alas 72 na, mga katropa. Nyo tataon, no? Doon natin isikutanan, mga katropa, din sa atong pagparayon, sa atong programa, no? Ang Bullseye Weekend. But unang tanan, mga katropa, nakabasa mo atong, ano, mga katropa, atong, tawag ani, mensahe sa China, ngadto sa Pilipinas, Kuya pod kayo, no? Dili ko pro China, mga katropa. No, pero kani mahimo ni siyang wake up call sa atong mga tinugyanan sa gobyerno, no? Atong mga official diha. Kung sa ba ang tinuod, no? Wala ko nagpabor sa ilang mga hibinuhatan, mga katropa, nga dili maayo actually, no? Violent jud, no? Sa kong tan-aw ang ginahimo sa China, mga katropa, bully, kumbaga, no? Pang-bully. Ilabi na itong nagpagawa silag video, EI video, nga gideklara as onggoy ang mga Pilipino. Na yung sa kasinador nga nasuko, no? Sa kay kasukan atong sa kasinador nga nung, ano kay siya? Apektado kay siya atong ano, katong onggoy. Napo yung mga Pilipino nga, ano, masuko man ko, nga di mong ko onggoy. Ito, no? Pero mo ano yung mensahe, mga katropa? Kung basa ako na, kuchita, tama ang puning ano, mensahe sa China. Ingan pa niya. At basa ako na, the Philippine takes great offense of being compared to monkey. Ano mo itong ipagawas nga, ano no, nga video. Yun sa China. But, if you take a close look at the history and its present, they should not complain. Before the Western colonizer arrived, there was no state. And it is on the Philippines archipelago, just a bunch of a tribe. Muna ni sa atong kasaysayan daw, wala pa man daw ka nang giilang nga nasod ang Pilipinas, kundili grupo lang sa mga tribo nga nagpuyo sa usa ka island nga lugar, no? When the Spanish came, these people surrendered to Spanish. 333 years daw nga misurrender ang mga Pilipino ngadto sa mga Espanyol. When the American came, they surrendered to the American. When the Japanese came, they surrendered to Japanese. And when the American came back, they surrendered to the Americans all over again. Pero, atong klarohon, nakigbisog po. In fairness po sa atong mga bayani po, no? Marag, di ko po pabor aning giingon sa kaning pamahayag sa China. Nisukol po ng among bayani po. Ay, napahawa po nila. Although, doon ay mga giingon nga fake, no, kanang bayad daw nga away. Pero in fairness kila Dr. Rizal, mga katropa, una pa ni sulod ang mga Amerikano, grabe na ilang mga paningkamot, no, aron mapahawa ang mga Espanyol sa Pilipinas. Although pag sulod sa mga Espanyol, wala lamo og surrender ang among soberenya, no? Nakig-away sila pula-pula kay Magellan, in which napatay niya si Magellan. Katulang na nahigaman ang mga Espanyol, giganahan sila balik-balik sa Pilipinas kay guwapuhan siguro. Motong wa na mahimo ang mga Pilipino, siguro sa kadaghan sa mga Espanyol, mga katropa, ya, na ipatotoo, na ilad po siguro mga Pilipino, mo to nga, nakapinitrate sila diri sa Pilipinas, pero wala po siguro nag-surrender, no? Murag imposible na po nag-surrender. Nagig-away po me, although na biktima rin yung mga Pilipino kaniadto sa ilad, nga gihimo sa mga Espanyol, pero after ato, human sa mga ginahimo sa mga Espanyol, nagig-away po me, no? Panahon po sa Amerikano, nakikaway po mi kung kabalo mo sa Balangiga, the history of Balangiga. Pero tindagaan ng Amerikano na patay ato, magigikuha sa Amerikano katong kampana din sa may Balangiga, kay mo to'y kanang timailhan daw sa dagang Amerikanong sundalo ang namatay, no? Kay every batingaw daw sa Balangiga Bill, muotraka ang mga waray, pamatyo ng mga Amerikano. Muna nga, suko kay Amerikano anang Balangiga Bill. Kung nilang ikuha niya, pag nahimong presidente si former President Rodrigo Duterte, agibawi, nag-Hapon, no? The same as Hapon, nakikaway pa ng mga Pilipino sa Hapon, no? Kabalong mga grabing pagkipatay sa mga Pilipino. Parenta, mga katropa. These people surrendered to Spanish. When the American came arrived, surrendered to American. When the Japanese came, they surrendered to Japanese. And when the Americans came back, they surrendered again to the American all over again. With the American finally refused to keep colonizing them and granted them an independence, they actually left the Philippines with a pretty solid economy. Kaya kanin tinood, no? Kaya human mibiya ang Amerikano mga katropas Pilipinas, grabe kanindot ang ato ekonomiya, no? Consider tayo as the second developed country sa Asia, no? Human sa paghawa sa mga Amerikano. Economic foundation, but once Filipino themselves started running the countries, it quickly went from being a top student in Asia to the poorest country in the continent, at it remains so to this day. Kali ang tinuod yun, no? Before maybe ang Amerikano mga katropa, nindot kayang kahimtang sa Pilipinas mga katropa, no? Asinso yun ta. Karon, sa naman hitabo? Filipino politics is complete mess. Despite claiming to be a democratic country, in fact, dozens of families all size rule their respective territories. A notoriously corrupt dictator ruled the country for 20 years. Akin tinood yun eh, no? The people finally drove him out. Tinood yun siya ni, no? And then, just as a quickly will come a son back, who proceed to carry on the same corruption, only even worse. Mo ni yun yung tinood. Maninood ba ni mga incheck, oy? Like si ordinary Filipino in the disaster too, the big cities are filled with slum. The countryside is crawling with insurgents. People dig through garbage for the kind of food they call pagpag. Murders and drugs are everywhere. The president who attempted to declare war on drugs was sent to the foreign country by the Filipino themselves. Child persecution is everywhere, while old-timers are a common sight in the country. Take a grasp what they're for. Of course, there are still some poor countries in Asia today, but you can see them, or see that they either have a glorious history such as Myanmar, or have today ambitions such as the North Korea, only the Philippines country without history, without today, and obviously without Naputolda, and obviously without a future. Their best fate is to wait for the next outsider to step onto their island and surrender. Oni ang giingon sa China mga katropa. Somehow nay part dito nga tinuod, pero nay di po gumutuo atong gi-surrender po nato ang atong sovereignty, no? Napildi lang yun ta, no? Kay di nato kaya ang mga Espanyol, although nakiglaban ta sa panahon nila Andres Bonifacio, si Rizal, hataga pa natong justice ang ginhimo nila mga bayani nato, no? Mga banggitang bayani nato. Di po nga na po kadali ang ilang gibuhat. Pero katong ingon nga pinataka dato nga nasud panahon nga mibiya ang mga langyaw, tinuod to siya o itandik karon nga na pinaka nanata sa pinakaubos mga katropa, no, na nahimutang ang Pilipinas, no? Ingon nga napabani paglaom na magbag-o pa. Atong oras alas 7 GS mga katropa, sa atong pagbalik, standby.
1: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglan mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa imong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ayha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.

0: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro. Musay!
3: Bullseye! At oras mga katropa, alas 7:17 na. Balik tayo din sa itong tulumanon, ang Bullseye Weekend. Kung siyempre kini nga programa gihatod kaninyo sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makatabang og instant energy tungod ano na kinitaas nga medium chain triglyceride. Kung musulod sa lawas, moderate sukin sa atay o bumaimong instant kakusog, Premium D3, ang vitamin D3 nga dunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit gapon kini sa mga butika sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Bullseye! Alright, ito maglangan mga katropa, din kita sa atong unang hisgutanan. Okay, kani, murag, tanan ani makarelate, no? Ilabi na sa mga tagadakbayan sa Davao mga katropa. Tukod kay, niya ito may aging adlaw, adlong Biyernes to particular mga katropa. Ang akong bahin, o pipila ka bahin sa dakbayan sa Davao, ang nakasinati o mga pagbaha. In short, gilunop mga katropa, tungod kini sa kusog nga ulan. Ang hinungdan, nga nung nakasinati kita o dili maing lakat sa panahon mga katropa. Actually, dili na niya kagahapon, no? Nagsagunson ang mga pag-ulan. Isigutan ng baha, nagbaha po ganit tumiagi mga semana diya sa may Tibungko, nagbaha po ganit sa may downtown nga na, no? Actually murag na naging na normal, I don't know kung normal bang term na, no? Kanuna yun na sinati, no? But katong kagahap itong Biyernes mga katropa nga pagbaha, mas grabe-grabe ito, no? Kay niawas ang Davao, ang Talumo River katong sa Tibungko, murarotog ka ng tawag ate, murag ka ng stagnant lang ba, no? Dili ka tuhop ang tubig, no? Puno ang ato mga kanal mo tong dunay mga pagbaha, gawas Tibungko downtown mga anak ang mga area, no? But katong kagahap itong Biyernes mga katropa, nag-awas yun ang Talumo River. So, sa mga rason mga katropa, ang taas nga bahin, actually nagsugod dito sa may Tugbok, no? Tugbok area, grabe dito ang baha, kaya ang dalan halos di na magian sa mga sakyanan mga katropa tungod kay grabe kalawom ang tubig. So, sa mga hinungdan nganong nakasinati og dili maing lakat sa panahon ang dakbayan sa Davao tungod kini sa gitawag nato nga Intertropical Convergence Zone kun ICTZ, no? ITZZ. Mo ni ang nagatod og mga pag-ulan sa dakong bahin sa dakbayan sa Davao og especially pag ang ulan gani mga katropa mo igo na dito sa babaw, expect mo diri sa ubos, grabe ang epekto ni ini mga katropa. Subay pa sa gipagula nga impormasyon gikan sa lokal nga gobyerno sa Dakpayan sa Davao, adunay 358 ka pamilya ang gipabakwit no nitong gabihon na tungod sa dili na safety ang ilang nimutangan. Grabe ang pagsaka sa tubig mga katropa. Si katropang Andy Causon naka napugos tawon og bakwit mga katropa, kaya ang iyang gipuy-an di sa May Taal Bangkal. Pag naog ni musdalan, taman dughan ang tubig mga katropa no. Ingana kalaom ang tubig nitong Biyernes sa gabi mga katropa. Og niabot ang mga rescuer, gipang rescue ang mga kaigsoonan nato, ilabi nato mga nasa taas nga bahin aron mabutang sila sa luwas nga lugar. Actually ang akong gisgutan diri mga katropa, naka-focus lang ta di particular sa may naigo sa Talumo River no. But kung tan-awon nato ang taho gikan sa CDRRMO, CDRRMC, dili lang ang Talumo River ang mi lapas no, mi awas nitong higayuna mga katropa. But doon na po yung mga pipila ka mga lugar no sa Dakbayan like sa may Maa no, may Tugbok, may ugban pa mga dapit no ang nakasinati og susamang hitabo no. Actually last ni siya na sinati mga katropa sa itong tuig 2016 kung wa ko sa yop no, last nga nakasinati og grabing pagbaha ang kaning area di sa may NHA Taal last 2016 no. Kumbaga dili na bago sa ilaha ang nasinating ang pagbaha. After how many years karon ibalik na pod no. Mo na ingon pa sa mga residente. Gani ato makita diha ang mga balay gyud diha mga katropa gina-try gyud sa mga residente na patas on no, para in case nga dunay mga pagbaha at least nasa ka balhinan sa ibabaw nga bahin. Ubang gani ana ang gate ilang gina-pader nila and then ang gate kay katong solid yun nga gate nga di makasulod ang tubig no. Kumbaga nasayod na mga residente sa posibleng samputanan o galing nga dunay mudako ang tubig baha no. But wala gina namang gani sa sentro nga bahin, not totally sentro no, dool-dool na sa sentro nga bahin sa Dakpayan sa Davao. Potential siya sa mga residente nga nagpuyo for kanang negosyo or katong mga nag-eskwela, mas dool-dool sa eskwelahan no, kaysa mabalhin sila laing lugar nga layo no. Dugay na nagideklara sa atong CDRMMO na amo mga dapit is no build zone na jud siya. In short, di na siya pwede pa puyan, pero mo lagi na for humanitarian consideration, di man yun nato na sila pwede papahawaon mga katropa kay mo naman ilang Pinoyanan yung asa nato na sila papuyon no. Muna nga, wala yung mahimo ang gobyerno kung dili magstay na sila diha. Pero kung mo reklamo ang mga residente, doon na sila katungod, no? Kaya taxpayer sila, no? Asa man ang budget sa gobyerno para mas mapanindot pa ang atong mga drainage system nato, no? Na in case nga doon ay ingato katako nga tubig nga mubulhog sa atong kasapaan, dili tantong mapiktuhan ang mga residente. Mangingana nga mga aksyon ba? O mahimo sila alternative na mga sa tawag ni nga mga sapa no, or maghimo sila og sapa desiltation pala mangyana nga mga ano ba nga mga pamaagi no, aron kung doon na may mapagbaha dili kay tantong ingat ko dako no. Mo na singgit sa mga lehitimong nagsinggit nga mga tao no. Ang problema mo garon mga katropa, ginasakay nila sa politika no, ilabi nang doon ay bangi karon ang mga Duterte, ang mga administration kalaban sa mga Duterte, ginakonek nila sa politika mga katropa ang nasinati karon nga trahedya sa mga Pilipino sa mga Davaoino. Manay pinakadili maayo mga katropa no. Kanang ganing example sa usa ka tawo, ikaw gani usa ka tawo, example na ako si katropang Royce no, pugihon si katropang Royce niya, nahugawan man niyang nawong, makalimtan na imong pagapugi. Kaya ang tutok sa mga tao ang hugaw sa imong nawong. Ingana na hitabo sa Davao. Ang Davao mong gud, magiro mong gud yung taga Davao gud. Magiro mong taga Davao ninyo mong gud. Ingon mong gud yung Davao ninyo nga. Ay, ana mong gud yung mga taga Davao nga. Kanang, mora mong gud yung Singapore. No? Magiro mong taga Davao. May imong mga taga Singapore. Nga karon, nagbaha. Yung Singapore kay bihira mga kanyang baha. Ana ito mga taga Manila, mga katruba ngayon, nawayon kaayong, ginabantayan na ang sayop sa Davao. Oh, asa man yung pagka-Singapore? Nga nung gibaha naman mo, nahimo naman mong Singapore. Bitaw, muna siya tinood mga katropa. Actually, wala excuse aning baha. Bisag North South Korea mga katropa, nakita kong documentation, nakita kong video sa YouTube. South Korea, pinaka-progressive na country. Ginabaha man gani? Di ba? Wala excuse kung magaing ana. Dili na to isakay sa politika. Unsa ba na diha? Maghinambog ang taga Davao, nga nindot ang Davao, limpyo ang Davao. Ikaduha nga pinakalimpyo nga siyudad sa tibok Asia. daw sama Singapore, ilahan na, katungod sa gataga Davao, pero kung magbaha gani, inyong kantsawan, maraming nakaloko. Napay usa ka official sa gobyerno mga katropa, actually, naman tayo right, natay katungod nga mo complain. Natay katungod nga mo pasibaw. Pero gani, kung ang imong pasibaw mga katropa, na bahid pamulitik ka, warag na na yung problema na, no? Kanang naki-ambisyon sa imong kinabuhi nga mamahimo kang usa ka politician, niya gamiton nimo ang kahinaan sa usa ka lugar for the sake of your personal interest, marag dili na po maayo. Dili ako mag-mention og name mga katropa. Residente daw siya sa Davao, nagpost sa social media nga nakasinati daw siya og pagbaha. Ang pangutan na diha, sir, kung kaalyado nimo o granting, no? Sige, for example, what if dito ka nagpuyo sa Luzon, sa Ilocos particular, na kay balay dito, niya gibaha. So sa amang experience imong nasinati din is Davao City, do you think, sir, mag-complain ka? Mali na kong pangutan na diha. Ano kay mo complain at kay ka tungod kay doon na kay personal nga kalagot sa mga leaders sa Davao City, no? Wala may problema diha. Wala may problema sa mo complain, no? Katong legit nga mo complain nga mga complainant mo toy maayo, no? I just pili na to i sawayon ang gobyerno, no? Atong ipanawagan sa gobyerno, labi na sa lokal ng gobyerno sa Davao City nga i-address, no? Kasi sila may itong legit yun. Sila man yun apektuhan nga without sagol pamulitik ka. Pero once gani nga ang imong pagreklamo, ang imong mulo na isagol pamulitik ka, something wrong with that, sir, no? I hope nga naminaw, hindi mo ito naminaw si sir, no? Kaya naman to sa Manila. Naman to siya sa Metro Manila. Muna ay pinaka-worst diha, no? Muta akong giingon mga katropa, what if, sir, nagpuyo kag Leyte, lugar ni Congressman Romualdez, nakasinati ka o susamang experience ni mo karon sa Davao City. Do you think mo reklamo ka? Wala siya mga katropa. Sama na sa mga anti-Davao na mga tao karon di social media mga katropa. Grabe kayo makasakay sa politika mga katropa sa nitabo karon. What if inyong lugar gibaha? Mo reklamo po ba ka? No? Actually, ang mga taga-Davao ni reklamo ni siya regardless kung sa ilang political affiliation tungod kay ang ilang sentimento, ang ilang pagpasibaw is wala isagol pamulitik ka. In which, kana, muna dapat ng mga complain o kana po yung malabat atag doon sa atong gobyerno kay legit man na, no? Nagabayad sila buwis, nagpuyo sila dire, dili sila kamailang kahimtang, doon na sila katungod ng mga complain. Pero kung imo ganyan sagulan pamulitik ka na imong complain, something wrong with that na mga katropa, no? Actually, nasabtan ako po ang reklamo po sa pipila ka mga resente. Ilabi na ka itong mga grabihang napiktuhan, no? Nining nasinating pagbaha, no? Kung maingon man ang atong lokal nga gobyerno, nga no build zone na sa mong dapit, pero wala mo sila mahimo mga katropa, kay di man sila nagpuyo, ilaha man ang property diha. Gibayra nila ng property diha, no? Pila ka tuig nila, gibayra na sa pag-ibig nilang property diha. Alam, mahawa sila diha. Saan nila? Kung sa ilang panginabuhi. Na ilang panginabuhian diha. Ilang trabaho dool, di sila panimalay. Asa sila mubalhin? Ano yung mga pangutana, no? Recommendation naman po itong gipagula sa CDRMO. Pero dapat, aside from recommendation, doon ay mga remedyo, no? Solusyon nga himuon ang atong lokal ng gobyerno aron ma-address na among mga pagbaha, no? Perennial problem, pero kung doon ay solusyon nga makita, pwede po siguro nato matagal o pagtagad. At mga palagi na, no? Ang tubag po sa lokal ng gobyerno, kung natay pangayoon nga budget para ma-address na nga problema, di po doon ingana kadali, no? Ang pag-release o budget mo na nga usahay, malangan ang problema o di yun hantod nga di yun mapatuman. No? Muna karon, I hope nga di na makasinati ang susamang experience ang ato mga kaigsuunan, ilabi na katong labihang napiktahan sa grabing pagbaha mga katropa. Kaya di yun dalim ang mabahaan. Ilabi na kung ang imong mga kabtangan, daot, gipundar ni mog pila katuig mga katropa aron makapalit ka ng kaptangan niya ang baha ray makadaot ng mga sakyanan nga nang anod nga tumbling nga mga sakyanan. Grabe ang experience mga katropa. Actually kami di pumi excuse ana, no, among lugar po kani adto, grabe pod giingana pod pagbaha mga katropa. Pero mao lagi na lahi mangud na siya nga baha mga katropa kaysa nang usual nato nga mga baha nya kanang muulan kusog dres patag adres sa ubos nya mubaha nya totoon mahubas man pero kanang flash flood nga gitawag nila nga tubig gikan sa ibabaw nga bahin mo na pinaka lisod no kay bulog, dala man siya nagkusog ka bulog mga katropa. Lalom dyan na siya kayo. Kahit bisag ang mga flood control project no sa gobyerno, kaya niya gub-on. Kung dili pa maayo pagkatrabaho. No? Nga itong mga kasapaan, pwerte naman pong gamay na pong kaayo nga mo mudawat sa grabing dakong volumes tubig gikan sa babaw. Wala ang tendency mga katropa. Muawas yun na anton mo resulta ka na sa mga pagbaha sa mga lugar nga dool-dool sa mga sapa. Nga kung doon ay mga pahimanglo ang ato mga rescuer mga katropa na mubakwit, bakwit na lang yun ta, no? Muna yung pinakadali-dali na pwede na tubuhaton. Dito mo abot sa punto nga kanang na yung mga kinabuhi nga makalas tungod lang kay dita mo hawa sa atong mga dapit. May gani ang Jade Valley, no? Jade Valley, wala na kayo sila naka-experience karon mga katropa. Usap po na sa mga dapit mga katropa nga kanunay po ginabaha, no? Ang baha manggod nga ingana dres Davao, tuwag tubag ramang guna, usay dito sa may Lasang. Usay dres sa may Turil, may Lisada, Lipadas River, usay Davao River. Matina, muna yung kung sa paas Davao mga katropa, nga ginamonitor kanunay, no? Kaya pag once ka na muawas, grabe ang hatod ni ini mga katropa. Matina, pangi. Kinsa gawin nagdahom nga mawal, pag mag-boil day na, grabe ka, dagag tubig ang iyang i-awas, no? Experience na to, pila katuig ang milabay, no? Katong pagbaha din sa may matina pangi. May gani, kaloy sa Diyos, wala na kayo na siya may awas, mga katropa. No? Ay nga na ang sapa pag once nga mo-awas, no? Pero kana mga baha, di sa mga dalan, kana, ano rin na siya? Nang matimingan lang taob ang dagat, dili kay ka maka ano dili kay makasubay ang tubig pa dito sa dagat mo na nga maka sinati taog ka nang mga pagbaha no sa sa to mga nagunang kadalanan ha kana lang ato ginaot mga katropa regarding kinsa may mahimong presidente kinsa may mahimong mayor sa Davao City mga katropa I hope nga ma-address na ang mga problema ng pagbaha sa atong dakbayan sa Davao og ato panawagan sa mga nisakay karon sa politika ay ninyo sakya ang sitwasyon nga nakasinati o pagbaha ang dakpan sa Davao aron mo pahumot mo nga to sa publiko nga kamoy pinakamaayo no dapat kung kamo mismo nga nasa gobyerno dapat instead nga mo batikos mo musaway mo tabang mong solusyon kay kamo may nadiha kamo may gisulduhan sa mga tao instead nga sakyan ninyo nga for pamulitika no for the purpose of personal interest lang inyong buhaton. Atong oras mga katropa, alas 7:32 sa atong pagbalik, nagapatang hisgutanan. Siyempre, atong pangandaman mga katropa usab, no? Ang ipahigayin usab nga State of the Nation Address o mga adlaw ni Presidente Marcos. Kaya atong pag-hisgutan no? Sa atong pagbalik. Din sa atong pagpanag-uban, ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend Standby.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Nung ba? Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available

0: Si Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Pusay.
5: Atong oras sa alas 7:38, balik tayo ni sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon ang Bullseye Weekend. Kinigamalita, giyato gyapon kaninyo sa Santon Plus o Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Doon na kinitulo ka mga benepisyo, sama na lamang sa Fight Fatigue and Boost Natural Energy, Enhance Focus and Mental Clarity, Support Daily Wellness for a Busy Lifestyle. Stay sharp, stay glowing in all one cup, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Kaya atong tagad o pagtagad, ang dagan pa mga gipabot ng mensahe sa atong mga katropa, pinagi sa atong Facebook page. Si Ma'am Minda Lapuri, ano pa siya, may buntag ni mo diya sir, may buntag po ni mo Ma'am Minda, no?
6: Good morning!
5: Si Sir Harold Salang, shout out ko sa among silingan, sigig o pamikil. Uy, anong ginapamikil mga sir? Ito, ano pa siya? Good morning, happy Sunday, watching from Proctress Kamansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Sir Harold Salang, no? Si Ma'am Juliana Liano, maayong buntag po, katropa. Si Sir Juran, o kanina, no? Sir Romeo Tan, good, Marbs, good EM. Sa gihapon, waipua sa pagtimbaya. Nga nagtimbaya, tibok sirip, gikan ni Kagawad, Romeo Pangoy Tan. Salamat sa pagbasa, way sa payan po nimo, sir, no? Sir Tristan White, Gulay, V. Gulay. Mayang aga, Prof. Marvin, salamat po kay sir, no? Sa pagpaabot sa imuhang mensahe.
6: Good morning!
5: Okay, good morning. Nos tanan mga naminaw, good morning. Si Ma'am Nita, alright, no? Huwag saragan pa, nagpaabot sa ilang mga mensahe. Good morning ninyong tanan diha. Alas 7:40 na mga katropa. Di tamaglangan, din kita sa atong ikaduhang hisgutanan. Actually, wala ko'y kahisgutanan ani mga katropa. No? Ngayon pa nila nga, abangan, o unsay atangan, unsay lauman mga katropa. Kaya ngayon pa ni Presidente Marcos, sa mga nangutana mga katropa, kung unsa bay anaa, no? Unsa bay lauman o atangan sa mga Pilipino sa ihang ikalima nga State of the Nation Address kon suna. Ingon pa sa presidente mga katropa, abangan ang susunod na kabanata. Napapatay lauman mga katropa? No? Pangutana po sa mga Pilipino, kung ingon sa presidente mga katropa nga, abangan ang susunod nga kabanata. Napabamila uman, Mr. President? Sa imong suna? So, ano na? Ito mga katropa. Right, no? Mara yung atong iatangan. Actually, ugmang adlawa mga katropa. Atong atangan ang pagtaho ni Presidente Rodrigo Duterte sa katawhan pinaagi sa iyang ikalima nga State of the Nation Address kon suna. Ugmang adlawa kini mga katropa. Hulyo 27 to 2026 diya sa House of Representative o sa Pinario sa House of Representative mga katropa dito sa Kauluhan. Most likely no kasagaran kung atong nasairan sa kasaysayan no kasagaran mahitabo ang suna ana sa presidente mga ana sa alas 3 sa hapon no mo na siya kasagaran gyud. But ang pangutana ni mga katropa no kay ingon pa sa mga nagaatang mga Pilipino nga nagaatang, unsa bay pinakaunod, unsa bay lauman, unsa bay sentro sa itaho ni Presidente Marcos ngadto sa katawhan, no? Kay mamugi kasagaran ginatangan na no sa mga Pilipino, no? Lauman man nato nga dunay good news, no? Nga makonsidera nato nga maayong balita. Or do na batay lauman nga makaayo o mapahawas sa kalisod sa atong mga Pilipino? Oh, wala nang labot. Wala itong batag 20. Bitaw, no? Nabatay pila uman, no? Kay, kung atong nasayaran magod, kung atong tanawon sa mga miaging suna, mura mag mga recycle gyapon. Kayo, mga magnanakaw dyan! Magnanakaw, narito siyang kiliran, mga katropa, no? Si Isyag Ingon bang, kayong mga magnanakaw dyan! Galit na ako sa inyo! Pero ang magnanakaw ay naraday sa ihang kilid. Ang magnanakaw, si Isyag Ingon nga, kayong mga magnanakaw, huwag niyo akong subukan. Galit na ako sa inyo. Niya ang magnanakaw, nagpalakpak lang si Atubangan.
7: Mapriso ka.
5: Di ba? Maunay, ay, si ano day, abi ako si Marcos. Maunay pinaka, murag ironic ay tanawon mga katropa, no? Nga, si pangasaba. Ako ha, I salute kay Presidente Marcos mga katropa. The only president nga pertindaganan na papriso. Nga mga tag-as nga opisyal, mga personalidad, no? Diaw, no? Yung mga napapriso. kanhi presidente yang natugayan ngadto sa Dahig, no? Kuya kayo, no? Ano nga klaseng mga leader, no? Na political will, kung gusto niya ikapapriso, papriso juga, no? Pero ang pangutana diha, no? Ang pangutana sa kadaghanan, nga nung selected justice raman ang ginapatuman. Nga nung wak man dyan na priso nga kalyado, ana si Bong Rebelia, pero muramag ka ng for the sake of compliance lang, para ingnon ba nga walang kakampi, wala ginakampihan. Pero ang mga tinuod nga nagpaluyo, nga nang nasa katungdanan karon, murag wa man dyan na hilabtan mga katropa, no? Until now, gawas nun pa man. Pero gani katong gamay ra kay kaso tungod kay naigo sa politika, grabe kay makaipit, no? Pinaka example diha na itabo sa Senado, tong napaspikas tampi ang isa ka duwa ka senador, grabe kayo, wala tuo ang mga hulga, no? Kasuhan ganito ganito sa dihang nibalhin sa ilang alyansa mga katropa, murag ano eh, murag ka ng bula nga kalitlag kawa ang kaso mga katropa, nahimo pang presiding officer sa impeachment trial, no? Yan na yun kadali mga katropa. Managingo nila, kung gusto ni mo, ikaw, usa ka official sa gobyerno, kung gusto ni mo nga di ka makasuhan, bisag nakagibuhat, bisag nagwalda sa kwarta, sa flood control, kung dili, kung gusto ni mo dili ka makasuhan, muanib ka dito sa administration, no? Tanawa ka ron. Asa mga congressman nga involved sa flood control? Siyempre, ang congressman mo yun ang pinaka ano anak mga katropa, no? Kisa may nag-approve budget sa matag distrito nila. Siyempre, mga congressman, kisa ka pangayog budget para sa matag distrito nila. Sindi, mga congressman. Asa man na issue na bilong ang flood control? Siyempre, sa DPWH, nga mo'y nagpatuman og proyekto sa mga congressman. Pero pangutan na diha, mga katropa, ano wa may congressman? Napayusa ka congressman diha, mga katropa, nga babae, yang bana, nahimu pang testigo against kang BP Sara, di ba? Wala mga katropa. Mga kaugma, maingon si Presidente Marcos, mga kababayan, yung mga magdanakaw sa ating kabaan ng bayan, lahat sila ay nakakulong na. Palakpak na yun ang mga magdanakaw. Di ba? Wala yung problema diya kay selected justice, no? Muna kung iingon na, kay ingon pa nila mga katropa, flood control probe faces fresh scrutiny as yuna asuna nurse, no? Ingon pa nila mga katropa, siyempre ang ipahambog na diya sa gobyerno mga katropa o ni Presidente Marcos ang iyang investigasyon sa flood control na ma-mention to mga napriso na mga congressman o mga senador karon. Ay wala di congressman, mga senador karon, no? Mas taring sa suna ni Presidente Marcos, no? Kay accomplishment man to niya, nakapapriso siya senador pero kontrapartido lagi. Wa jud nakapapriso og mga kauban sa partido nga naapil dito sa listahan mga katropa. No? Wala uban mga senador, mura nag irong buang. Paghot na lang patagag paghot para dipinsahan ang presidente tungod kay pag once nga dili ka mo paghot. Pabor sa presidente, ha? Maapil kag kaso mga katropa. Labi na kung imong pangalan narito sa listahan mga katropa, no? Asa naman tong Cabral files? Nganong wa naman jud to na ni pagawas? Kato tinuod na dito, dagang kayo itong mga pangalan dito. Wa na, apilog kamatay ni Cabral. Pero pangutan na ako, namatay ba tinuod si Cabral?
1: Pinawa!
5: Bitaw, pangutan na ako ha. Dagan yun, si Bunuan, wa na, absuelto. Si Romaldez o si Saldico, si Ramag-ingon nga, nanas ombudsman, pero pilan lang, hapit naman nilang termino, wa man yun na preso. No? Pero itong mga senador gani nga nag-imbestiga about sa flood control, nya kalaban sa administration, adaliya paspas sa alas 4 preso dayon, di ba?
1: Binoang.
5: Wala akong binoang diha mga katropa, no? Di jud ato makita ang tinud-an lay diha, no? And I hope, no, nga dunay maayo pod nga maatong atangan pod sa suna ugma ni presidente. Dili lang diha focus sa iyang gipagpapriso nga lata kaayo nga pamulitika, no? Actually kanang impeachment halta man jud kaayo na, no? Actually ang pagkasagrado sa impeachment process, no? Nana sa atong constitution for accountability. Pero ang problema man gud, ang impeachment ginagamit man gud sa mga politician aron gamiton lang himan para sa ilang mga kontra. In which mo na karon nahitabo, no? Ginagamit nilang himan against sa ilang mga kontra. But kung ikaw gani, dikit ka dito sa administration, bisag nagagag sayop, ah, did you ka ma-impeach? Muna ang pinaka last resort nila mga katrupa. Kung tanaw nila nga tunok sa ilang tutunlan, kining usa ka politiko nga perminti mag number one sa mga survey, gagipangga sa mga tao, ang pinaka the best nila buhaton diha mga katrupa, is i-impeach. Yeah, upon sa pag-impeach mga katropa, himuimuan kag sala, no? Bisag wala pa kay sala, i-filean kag kaso niya, aliado nimo ang mga Congress kay bayaran, paldo sa flood control. Siyempre, ma-forward ang article of impeachment dito sa Senado. Pag-abot dito mga katropa, wa pa kay sala, pakitaan niya sala, no? Naging nila nga fishing expedition in which mo nakaroon na hitabo. Gidakop ka, gidala ka dito, o himuan kag sala, pag-abot dito sa trial, wa kay sala, pakitaan kag sala. Ikaw ning awat og kaning sanina, ikaw tanan na lang, no? Kung wala dyan sila makitang sala kang BP Sara, apil ang pagpatay kay Magellan, ipasangin nila kang BP Sara. Samtang wala pa ultimo ganitong pagpanunggab sa sheriff, ay paparunggab, pagpanumbag sa sheriff, giapil man ganit nila gawa sa video. Wala sila kabalo unsay ugat hinungdan ato. Basi gatong nakaligis og itoy ang sakyanan ni BP Sara, iapil po nila dito. Wala ka problema mga katropa. Muna ko sa ay, no? Ugma, magsuna ang presidente. Makaingon tag. Ito pa ba? Ito lauman ani maayo? No? Ang presyo karon sa mga paliliton, para tinataasa, no? Tungod sa impeachment karon ba? Nakalimot na ta mga katropa. Nga ang presyo sa gasolina o diesel karon ni saka na po balik. Di ba? Nakafocus na sa ubang isyo. Ang presyo karon sa diesel. Sigira dito sa Middle East. Napay Amerika nga giuto-uto ng mga Pilipino. Nakikistorya ko no si Presidente Marcos kang President Donald Trump ang ending di ay 12% tax atong 12% tarif sa atong mga produkto nga atong ginabaligya dito sa Langyaw Nasod. Na, di na mahalin atong produkto dito. Amerika kay gusto mo palit sa atong produkto niya, mahal naman kayo. Di na mahalin, di ba? Ang ending dili ma-promote ang atong kaugalingong produkto sa bang nasod mga katropa. Bitaw anyway, no. Tanaw gyapon ta og mga katropa. Malay mo do na day maayong mga kaayuhan atong madunggan gikan mismo sa presidente sa iyang ika-5 nga State of the Nation address. Sikanto dalas na niya mga katropa. Maningkamot dapat busa maningkamot ang presidente diha, no. Na mapakita ngadto sa tawhan, no, sa kaayuhan, sa maayo alang sa atong nasod kay sikanto dalas na niya nga State of the Nation address kon suna.
6: Bullseye!
5: Atong oras, alas 7:51 na. O kita maglangan mga katropa, dinikitat sa atong Today in History. Karong adlaw, ang samay nahitabo sa atong nasod o sa tibuok ka Pilipinas, nining adlaw mga katropa. Hulyo 26. Niatong Hulyo 26, 1969, si kanhi Presidente Nixon miabot sa Manila mga katropas, dungan usab sa pag-uli ni kanhi Miss Universe Gloria Diaz ni uli kini sa Pilipinas human sa iyang kadaogan mga katropa og naangkon ang corona isipi na kamaanyag nga babayi sa tibuok kalibutan mga katropa sa Miss Universe mga katropa no nitong July 26, 1969 no si the Global Center Attention tulo ka mga historic event nga sabay nga natagayon din sa Pilipinas o nanini si US President Richard Nixon o ang iyang asawa nga si Pat Nixon miabot sa Manila alang sa usa ka state visit mga katropa no. Muna'y pinakaunang world capital o first world capital nga pagbisita ni Nixon human sa Apo.

0: during that transformative era, mga katropa. No, si si President Nixon milan din sa Manila International Airport, gisugat usab kanini Presidente Ferdinand Marcos Sr. og usa ka lapad nga pag-welcome ang miabot usab mga katropa. Gisundan kini sa Apollo 11 mission og ang mga astronaut nga sila Neil Armstrong og si Buzz Aldrin na himong pinakaunang tao nga naka tawag ni nakalakaw sa nakatunob sa tawag ni sa bulan, no, ni adtong higayon na mga katropa. Alright, mao ka natong today in history. Samtang sa laing nga today in history, karong adlaw usab mga katropa, no, dito sa Amerika, no, Hulyo 26, 1775, dugi-dugay na rin, no, portal system sa Amerika unang gitukod, no, dugi-dugay na 17 para ini, no. The US portal system is established by the Second Continental Congress, pinaagi ni Benjamin Franklin, mao'y pinakaunang postmaster general. Si Franklin nabutang sa foundation sa dagang mga aspito o karon doon na nay mga mail system, no. But karon ng panahon na murag wala na may mga postal, no, post office, kay high tech naman karon na may electronic mail, pero ginagamit pagyapon na, no, sa mga korte, kato mga importante nga dokumento, no, ginagamit pagyapon ang mail. Pero mula gina, no, kay na may mga private nga mga courier mas paspas man, no, sama sa GRS, LBC, unsa man siya, no, mas paspas man diha mo nang mabiya jud ang serbisyo sa atong mail na sa Pilipinas, a post office mga katropa, sa paghaton og mga sulat. Pero sa mga legal nga aspeto, mas ginapili pagpupod sa mga tao gud ang private, kipaspas man gud, no, itandi sa atong postal office. But kung tanaw nato ang kasaysayan mga katropa, nagsugod yun isa kanang traditional nga postal office kani adto sa Amerika. Bago pa nasugod ang ilang tigbitbit ang ilang courier mga katropa sa kanang mga sulat kay nakasakay og kabayo, no. Pero karon wala, high tech na, no, kay nakasakyan na, na. Mas high tech na pa jud karon kay electronic na, no. But una kini nga gi-establish sa Amerika niadtong Hulyo 26, 1775. Kay man atong today in history na hitabo sa atong nasud Pilipinas og sa langyaong kanasuran alang sa atong today in history. Atong oras alas 7:55 na, wala gitay igong oras, hinahinay ni taga-ginod katropang Royce, no. At ang ininyo musunod ang exciting Sunday kauban si Sixy Sassy, no. Mga nindot nga musika inyong pagatangan mga katropa dinis atong sibihanan sa XFM 89.1 Davao. Siyempre unyang odto ang atong Central Weekend kauban sila katropang Andy Cauzon o ang atong bagong minyo nga si katropang Marvin Ibano o ang iyang kambal, no? Bagong minyo, sabay-sabay yun magminyo din yung kambal, no? Sa nakatuig, di ba sokob ba na? Tukag sokob katropang Royce? Ay kasi magulang sa ilaha. Ingon din nila kay sa kanang dili daw pwede magsabay og minyo ang magsuon sa usa ka tuig. Katong salida gud ni Claudine Barito nga sukob daw. Pero amot lang, ha, motuo ba? Di motuo si katropang Marvin ana. Kambal man pud sila pod, no? Langan magsabay sila gipanganak, syempre. Sabay po na sila isa ka tuig nga magminyo, no? Ang akong pangutan na, sabay pud ka sila nagkauyab? Kasi una nga gisugot sila. Bitaw. Congratulations kay Marjo, no. Bag-ura po nagikasal mga katropa. O si siyempre si katropang Marvin Ibano nagikasal na po mga katropa, no. Ako maingon sa inyo, ha. Welcome to the world of Maanso. Anong Maanso man? Siyempre maglaban na kaglampin sa bata na puhon, no? Bagag magmatag ang kadlawon kay mag-ilis og diaper sa imong anak na naghilak. Welcome. Good luck. Ito. Anyway, alas 7:56 na mga katropa. Huwag na kitang igong oras magpadayon sa atong programang Bullseye Weekend. Nining adlang Domingo mga katropa, pitsa 26 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sa ngalan sa kanindi po ang pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni katropang Jovet Espanyol, kini ang katropa, Professor Marvin Pineda, kamatuuran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial